0: Ja, hallo.
1: Ja, hallo. Amo nana yemani o sugat.
0: Ma nana yenti o.
1: Amo. Good morning.
0: Morning.
1: Emaye nyina so ya ko sugat man. Yo eh.
0: Ba jo hani o.
1: Yo. Ma sugat man nyina ya ko. Atore ncha ma tu ya fi. Ano tene. Nanso nse nyina ye nyam nya se yenti mu nyam ho fe. Ya be die. Ita ni trase ya be kwa la. Kimi ma obibia ya ko. Mi san so ma titu pa enko ma mi nwa ba adwa ba wa ne nku adwa ba fo papa e hwa o mo ahwa no nanka na mi nwa ko ne ka ho no no so wadi kan ta o mo abehwa papa ya so afi so no na mi shira o mo bibiri di o mo afiri bia na mi sho o mo na mu ene pasta kan kan ne ne yire ono so o mo so ahwa papa no papa papa papa papa o mo so dia na tafo ne o ne na dofo na busua I feel what papa will be ala. It's a good idea, so I'm sure people are ya, young see, she are noa. And ya, you're from the connection, Katran Kakra, Mr. Puni, and also, yes, when you're meeting, I be. Mamma Yen and I, Yako, as I may have to you, Mr. Puni, I'm glad ye. Papa no do nipa. Papa no penipa. Maybe I be beer, Bessie, beer, no beer, beer, papa. Or Yari, you know, no piano bag and no abba. Papa Yamino, crazy, baby, I would do a throw, do could be a. You saw my mother, the papa, and you know, so be my beauty. You know, so be a beautiful mother. He gave me so glad, Diana said, or the baby papa, man. Now, I have passed and be a mountain negotiation. Yo, now the aqua soon send me because of Honia, the IA. I'm on a first decaya, the genius. I can't want them now, no, I am a man, yes, them. The can't want them say. Wahana, I'm say, ya add me a ye program me so I need that so. But in the end, ya add me into my friends so that. In Anno, me was no more Cassica send me. And I see Casama no more canon yet or more nay yet. Of you back on a group, no, and nay, yes, I use as a queer. Of you back on college, they are on any programming. I felt like toy away when you say, or coffee did it, Cabby. But the canoe did you know. Sasrekunu so kwajeje bi. Nti kwajeje bi no. Na chere se jamo media meeting dia meti ya na mechiro.
0: Na nei.
1: Ye. Muti me kwacho me ka bi si asem to no akasa. Ema omo ye da ojeje bi. Ema odi kwa ma kofi ka se. Jama sika no wa ye se wa wa mantem no 50 oil. Nti ama sika no se wa jio se se. Boy no ne be kasa e. Em se se o ye so wo ganu so ye mi ni. Nti no. Oje ya odi koma kofi na anye dia meti ya ne se kofi na anye na boy no kasa se kofi na anye se o se wa anye 50 amante mon senti no onye sika no e ma sika akodi no hoye 750 enti wa wati asa sika no tro bi mo dinu wa tro bi enti wa wa anye de wanti asa sika na ye 50 no brabeju sika o expecti so bi amaji ni sika na sika no wona ho edani fie nti onya de hwe nti no nia na watu sika ma na na watu ama na wantu odi bia wo expert se wo diska ma ni bia no ya den de ju sika ya meti na wo audio no so no nti ama me ya den na kama kuma sa ade ansam na ekoso ni asami media me mi hu ya amo wo betna radio ho ame ya mi hu se na ni am ayi eche ba fo ene adoma ene wo amoi no na mo ya den mu agana se obi asam to obi atore ncha wa mu so obi yare na kim ni kura mo kwere no ni ade ni nyina mo be kan red dress ma ya tv ni no so yesu yeshi anu be bia na ja ya mana chop money na ja akokura na ja odi ahwe ne half na chete ye ne ne de timu a ne odi ku na asam be bio na eba se tenten wo lo no kura na mo jeje ana se se nya nka ya kra abo ni bia nim ni ade na man temi ah ye de 50 men se 50 no ye ku ni ye ti ana media sa na me ma gine chira mi ma bi bi sa yo
0: na na ni ye ti ani se no kwa sem ni ebra omo di sa tenten yi ru bae se ye je ni ye ni obi asika
1: na mo ni obi
0: asika ye ni che nyina bo ho de ru ha ebre bi omo eye ya be se 1 year na se 2 years ana echi eba se omokrusu se wa wanfa wodi ama no we eye free wanfa wodi ama ya pon ntini se ye shaase a if it satam we koide wa baba bia no ye beje wa mantem esika asoden sika
1: ya
0: ema omose omoye ne sai binim baaye ma omoje omose dia wo kan 50 euro se eno ya asoden sika aha enti bra kofi ba ha omba studio ha ya ne sa ya wo kan asemye ma mekura meka se o ebe ya yemfa ne se yinya ye peduduo nti no nka omunyi sa chok no emfiri ho no muna nka enye hwe omo omba chi kra no ye yemfa ne se yemfa nche omo no si da bi omo ye se da bi esa no gana fo ye pesa dodo se ya shemra na ye betu agum binuma dikan atwa atua nti na nyade ye tugum se be ye ema ye kama ni si ye nti we nka nyade anka etu nipa sentidua na ekoye ntokwa na ekoye nkasatwie na mudidi mo hotem ne sane ma ekoso ewo radio station ahodo so media manchie bi ya na nka hunhia senka basa aha ye nyina nim se ade bia yebeye bia na ye delight ho se ubum na no so a se ne wo honom nji nka we nyade eden senka we no enke yem ekoye ade enke be haya etim kudu extend se ekwakoda ne tokwane sane manema nti no ena de bia meka ne se kasa wo hui no sa semba ne se wo kasa na wo de bufu kasa na se wonnim wonka omo a omo bufu kra no a omo timi hu de omo ka na se wo de bufu kasa na kotia obi nanzo a chi no wo kofa enye ye kasa tabonte a untimi san ba untimi san chenji no ohun aha a sisi akoye sane mane mane ntino aya na ni amisen se momaye nya niema bi basa no yenya botre na se ye kasa wo radio so atitiro pa no yedi kasa pa be ba bonte na yemfa ye obi nkasa na ye ntietia binum na so ni wi asa akopa chew e sa no ha dwen ya emfa ka bumu emma
1: mhm amo ya chile magene ha ne se en sheshe ye ya sheshe ye ko fi ba kon sheshe se ye ni da so fo sheshe no a bo ye no boni ni se tek se tu ame ko ye mi nu ne mi ansa ya me to my side ye me magene ye me tene ho ame ntia se e no na na na de bra be ka na na de bra
0: ba en inti na ya
1: o dia me bo akasa mpo acho mama no nsi ba ma me ntia se because se asem tu obi a na se sen kura na ye shi ajeje ntoboa nti se bibi ni na to rentem to onia no na so onia no bia ye koma ne kwadua na ye koma na nka na ye toto ne ma bia koma na na se je na fa re o afa ni ade toto ho ni ade a eno so e wo ho boni bia ni ho ni ade na mo se ko ba se ama ntem nsa ye ju 50 na asem to obi a na se wase akwa nsa a ni te se sikatua na e ya ye tu ma ni kedu ko fun ko ba no
0: na ne nana enye tu ma chi bia de chen se we no opa na wo don do ho e ka ho enye nhye ɛno deɛ meba ɛmfa nsabɔdeɛ ho nnipa no ɛtena ase ɛhunu sɛ ayie tu obi a yɛ sikasɛm wobɛhwɛ na adwasedwaso ne nnipa no ayɛ hahaha ɛna binom nya adwene sɛ yɛyɛ saa de no ɛde aboa ɛmfa ɛkuo yɛte kuo na sɛ ade no wɔne da hɔ kan sɛ yɛyɛ adeɛ fa ho bɛhyie na wamfa mmɛhyɛ na sɛ yɛhyɛ tam
1: ama
0: nipa mu se ya ku enti oba no wo se ku owe ade se ne ya ye nti no me kɔ no na ne ade bia nipa mienu ana na ya gi mudin na ye bu hu akonta de eye group se wo se wo be friend ku o se nhyehye ye bam enti no nhyehye ye ne se wo ba akire ya wo betua mantan sa eye period
1: Ubonsa
0: oboko odini mu wa monsa enye eye wawasem
1: na we no so utia no wo
0: sa sa na ti enti we enye nhye na ne
1: enye
0: nhye enye nhye ti ade enti na yesi ye ko ntwa
1: ye na ya ti afia ne se ya ye tikatua no bebre so ti afia
0: enye
1: ko fi da kata ye ko fi aka se wa open o utua
0: na na na ne we nyese
1: wa open ayi so ani da so so ko tua ko ho na te se ni nyina na ko ye ade kro ne ade
0: enye
1: na yo mo beka ade ni yan ka mo mu nyane ba
0: ah na me ye chi na ye chire se nka woni ka nya ade yan ka be ye Butane ne ba akopa de ntine nkoy koy mi yunu ne koy mi nsa eno na amamfo bi ne meka ho asem se nka ho hia se nka ba koy mi yunu ana asem ye nsa ba ko ne nka ye ti ye no nka ye ma eno na ne ba bia na wa o pese o join sala na no akodwen ne na ye kama ya eno na bi no mo akoti bia ye na na ka se ade ntine e ba sa nti no nka be ya nka
1: ade ne
0: matias
1: Ebia
0: dia nipa na oka se wa posika ebia akoma odi kan no nya akoma pa ebia wa nyusu gwe de ni aha eni ntino saka sa pano de saka sa fono de ya na ye mpese ye beti no abontin ya ade a kasa ho ntie de eni kwan se badwa
1: aha na na Almost omo jiji sika no ni ade abo ni ni na bo no sai obi ba jeje ni ade ni ebe po no de enye omo nyi mfiri wo
0: ma ti na na
1: na sai obi bia no koso ana e koso
0: sika de yampo sika de yampo
1: na wo ma posa menji
0: ene de ene enye kasapa sika de yampo
1: wo se wo de koche wo de koche na de koche ni amanya
0: se nipa no emrada ho na se wafo mra Mrano se ye didi ba ko a
1: pa me di akire pa mi ni akire
0: aha se ye didi ye didi
1: me se me ko da se mebo mi ni bi a mi bi ana mebo
0: sana na sana chi enye nche
1: eh na no sa na so obi di bi a ba na se wanya ye mu oduru ni ade na se ni sa bi ana data mo ni da fe ni wanya wo se mako a wo se ha gene ji na no obu emergency meeting ni ko bi ama no no ye na nte ta bi te no sa ya de se ye ku a o mo ma ye mu te ye ku e de te enye ku o su na no mo te ye ku na m so kri te enye ku o de na se mo jeje a mo jeje sa atente no o ni ado ba nte
0: enye ku bet eni padudu bia metuma ka se sese die ababa ye eku to esense ni padom ewum eye sikasem ese yedi niema esisi akwan mu na emra eye adwuma wo ho ene die se eye ku
1: na ne
0: ese eye ku enye ku wa kanipa ejudu abom no die ese ho no mra eye adwuma yedi mra
1: e ba ho bra kai na ba tina so si se aha se yeku ona se haitia na se haitia na so no yeku ba
0: nana mamemfo ansia nana mamemfo ansia why peda si
1: kwakina de ba o mame anso
0: jebe ansa jebe kwashia
1: kwashia mi bisa wantia na
0: se se
1: bra sa bo kai no de fuano so se
0: Ase enu na enna maka bi na nyama kenyina wonte ye me se ebeye se ebeye ne san ti na nya ha na ye be gina so aka ne sisi a why mhm meda se